kon sa tropik pese. Denye fwa jazza, tropik ana. Debake nan lembe la kayaye.